0: Nilubungiu, Sungurigia, a Ariagubali Katile, Abagienhichugo Oerigo Nilubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile Beluru Jesusu Uburugu Jericó, Abalagumeseru Asugara Uburugu Guinhe, Yen Abawaguri, Disitigiriti Saqueu, Abuti Agubura Tien Licensu Gumadi, Buseti Saqueu Larihini Jesusu, Lula Subodiruni, Sinati Larihini, La Deganura Til Lugub, Anigibeti Agrige, Lutiganyana La Larihini, Abala Ibagun, Lula Wanseru Haba, Abala Wariru Togabatidu Bebe, Sicomuru, Jarafalu Uma, Leninge Lubai Lasigre Jesusu, Dale Lasigribe Jesusu, Ningi, Abalarihini Inu, Abalarinha Gulu Saqueu.
2: Saqueu! Dariba Furesei, da Diganuti Nereda Rububi Ogunhei!
0: Abatilarari do Saqueu Furese, Abalerece Biruni Jesusu Lubinhe, Lau Ugundani, Dantile Harihini Hibiri Grigia Kateile, Abahagumeseru Adimuneha, Lagulidi Jesusu Eredera Lubi Abagafigoti. Abalarara musakeu, abalariego lun Jesusu.
3: Nabureme. Nichiga lamida le nuabo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lau ayera aguni. Nagui gudu bagadri wei asusigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Selujali asal baroni tidon muna tau gunye. Lugundun, la diga wagunginye abaramu buguye. Ligianyabi beyu bau wagun aule waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna asal baroni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinha gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalém, ani arita gotinha, luago lagume será la lariu ihabungiu dan ligia, abati larinha gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu aluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, lunharinha gu lun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubai, Abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaliabin le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyinti na diisi weya su ligibwa gun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabin habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyin ti na sengu weya su ligibo gun bisenso. Abaginye larinha gun lun, baguma di halida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinha gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boi. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Aba ti larinha gun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Istubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
0: Abalarinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba yelun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginye.
0: Larigye lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinha gu hon bian hadage lani disipulu gu.
2: Heba li dan lirare fulasu le wagibu gien bay. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wagu hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, abahadariru itara ke lariengo Jesus hon. Dantile anyaha lubai afarega de burigu abahalaga dunia laburinya hariega hon.
4: Kawagu hafarega de burigu le.
0: Abahona bunia hariega hon.
5: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugani lu Jesusu abahichugu nuhadara gula naga wagu burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atulehei na hamon hadara gun umadara guluba. Dan lejara fanya lularari rububule olivu abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha luaguluwairi gubungiu luaguburi milagru le harihibe hariaga.
6: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli ni dalini wage.
0: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana gogerige lu.
7: Maestro, harinya gaba hombani gulu hama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuwago.
0: Dan lelajara fadubai lu Jerusalem. Dan lelarihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia lariaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lunsinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
8: Lariye hare tida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
9: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga dadaginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
9: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha auna habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
2: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inyebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihi bali abaharinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara alihilagu bai. Wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia. Aba hafaru ni hilagu bai.
0: Abati laligu daha Jesusu ularinya ga.
2: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba aba me lafara guni na dag me tin hagi hilagu bay aba me lisi guni ishari hong amu
0: dale hagambu bali kata ile aba harinya gun
10: masuser de la mugaiter
0: aba lario guni ya jesusu aba larinya gun hon
2: kati lila bele buru nyu baiti na lereru bungio lenye lube larinya ga dubule me au bay me bere sen hama abu na gutinya ligi al dubule tima tima purme war gle chober guti lagu dubule ligi ya la nyoru de guba leti uwaguti laburha labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufuda tiyan liluru du muisesi, harugu duni hesusu, ladega hasubu diruni luago, hawaguti la hemplu lelarinya gubai, gama lumum, madugu hamuti, ladega hanufu deha wai girigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
7: Maistru, subudi wa muti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni hesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aru utahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
7: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba ti larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyaha muti abri gada tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha nyingi lau louna bagule, hon, aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
5: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nulumari marahunyiga, ligie tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu buguninya gamule nuguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginya towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lidan ubo le. Maria ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu marie, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidale laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya lanugu niya bungiyo songarigia.
0: Abati hariyengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
7: Buiti bariyengu ni maisturu.
0: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariyengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati ladika wagon la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gounigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kon tag daugwa ududuru tu. Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiyan templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. gidaha mutuginya haba wuriya ha hilanya banya umari hawai lunti hadora gon laulu riba hadago aba hadago furiye gi migina go buriti weli ti mabu habai chun lwago sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaduni jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni jesusu hon, abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luago hichu gubala sensulun, abaladugu daradu hama, abalagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu jesusu lu feduru lumahua.
2: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Abahalu guduni,
5: halia gie babusenra, waran seruni?
0: Larinye gahon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna, larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyega.
2: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin laruwe habongi.
0: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
2: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagenguwe to, adiga humile rita wagule menuago
0: itara meme ginye larige hegi abala nugani veru tau diven abala ringego
2: aniha nita le lubi labiron lida ye nugu buhuago lu lagun fliron iseri darado aniha ugure le lubi le deregerunina wa maya luagu dabula luagu hadina lubete uma le ranseru wa libe nuba au le ugure garo wargati gamalumo ugiabu ti ugure le lubi la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubaule, aguma ti hatinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, alinyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigie. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima tima tihida, lunti la nangu lungwa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyuru bai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba. Gura huguye me luagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela lochago no keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
0: Larinye ga Simon lu.
11: Nabure me, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
0: la riega Jesús ulun.
2: Pedro, uguñe meme, beye de gubanao uruwa weya su lubare gala yugur hagayo, barinya gubaluago ibidia nabon.
0: Abati la riega Jesús ulun.
2: Na lenona habalo masago teiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba la riega.
5: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati la riega hon.
2: Ahinti weto, lega sago de ti, barulon. Barulho que me larga e senso. Le me feinte te, alugraron la bite, lulagain ha le feinte. Narinha hane hon, logo lagun fliru bala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abarro duwa ti hada uriba tinha. Son le buru anhu bem nuago, lagun flirinha gom eto.
0: Aba ti harinha gom.
11: Wabure me, nu ha bia e feinja.
0: Aba larinha gom hon.
2: Bui durugale.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi logo vubu olivo, que ligaburi hanha. Abahou de lani discípulo guluma, da lehachili rubeli da flasso ligia, abalarinha guhon.
2: Hafurida, mabruha humamoga lidon ouchawaguni.
0: Abaladisse do Jesus o Hawaii, murusuru, abalahu drogo afurida lubungio, laniega.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefobana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubei, le la babusen rubei adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Daletima la weiri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hito muarugu. Dale lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesus adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgati.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharinya gulun.
11: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Abalibuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyo tumati, le lomvene. Aba larinye gu Jesusu.
2: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme huma na templo rugosago weyo margo do humutina gamalumon aniha hidani luha duguni hugunta nao ora lelun laguma di halela bure me bai luburiga
0: abati harigo duni Jesusu abahanugni lumion fadiri le inyu tumabei abati la falaro ni Pedro disegen abahafuru watu ni laminda go bururu abahanyuru geyegulao abagen la nyuru Pedro hada kititarihini abamusu nyu larugurugu watu Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
12: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
0: Aba layeda gu Pedro, lariyaga.
11: Ibidiyan tibu giriligiyano.
0: Maluti loigye, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
11: Hani gu ginye bugwe.
0: Aba lariyagu Pedro.
11: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigye, aba yelarihigu aba.
13: Inarani logo luma nyahanyay la, ugirile la duga galilea na ginye.
0: Abati larinha gu Pedro.
11: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aninha gu la Pedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digre gu wabure me Jesusu, ariha lago Pedro. Abalarito gu Pedro logo lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyeda gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri do Pedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, o gurin ha onigribali Jesus lau, bulese e ramai. Aba hagura gunin lago, aba hagayo ha ligi bogun, aringa in hagaya.
13: Kei bugela Cristo boi, le profeta, aringa boi ke kalagayo boi bogu.
0: Aba barihanabuni, lau haninha gu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondera gu gurin a weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadir gu huriu, ama arufu da tinha leluru do Moisés. Abahanugni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, Aba harinya gulungi.
7: Harinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya guhong.
2: Angha narinya guhong luago awla, mafinya badono. Angha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudung humaname. Narinya ga aba kate hong. Lumagya kwen to, na nyura awle wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halugu duni sungu bay.
7: Bugu ya lubay tilirayo bay bungi yu.
0: Aba larinya gu Jesusu hong.
2: Uguya guanarugu harinya gu humali luago awla.
0: Abati harinya gun.
7: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wage guanarugu agambo wa mali liyumu lugugin.
1: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gun.
7: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lung.
3: Buguya saan haruwe tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lung.
2: Buguya guanarugu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
3: Madarit na duru logu wagari le.
0: Abati maharinya gu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai wugadiligi. Danti le haniya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladora gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alagata gua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bail lida aba.
14: Afara baile,
15: ligira gudu bail barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon. Ligie tumahagu waragun.
14: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be.
0: Aba lariegu Pilatu hon, luagu luru wa weyasun.
3: Katuhuriba tiladegu bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na baycha gudali, aba me nigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, lulada ragunu luagu guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
2: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabwi hagarudu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute,
16: abu habawa wago aniga havia me no bugu una buti darugo bawao la diga ani adiga habali isunle lau tidibu webe le tidu gili kabagia madiga hama laule mabwe hali
0: bariti yegiye bianga fara hatia luha faru uwara lumu hesusu dale hachili rubai didon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bianga fara hatia hagaya aba loge lonvere aba loge lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
16: nugu chin ferud na banya laduga ipiti ti hon kala hadugu bai
0: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala un hada gi teredera la daura gu hesusu ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gumadi matinha ehereha la uhariaga
17: salva ti amo salva golagi en lungua ai naru ni lubai logo ligue la cristo vele la nua dir bai bungi lula salva ne grigia
0: ehereha ti agi su daragu lau la uhayara fadu ich gabini galu nu latunu hariaga burilu
3: ai haruei te bubai horiu salva go babu
0: Nye tiaba aburu ho ni loige lichigu, larinya hare nye.
18: Ani ha, aruwe ite huri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
19: Ahe mbuge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha le aba luloba, larinya ga lun.
20: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma, uwagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya ragu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la niya gu.
20: Jesus. Ari tu wa bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: La niya ga Jesus ulung.
16: Ninaru bau. Ragu numa bati pula. Sielu. Ugunye meme.
0: Amidiri gu. Aba la buriga du sungu bou, dari la danru uru wa raban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gu tubelu templu tamida atumagwa. Aba ti la guara gu Jesusu.
16: Nugu che, derega nu moto, nu wani, buha purugu.
0: Ke larinya gu itara, aba lonwe. Dan le larihi bali, habu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
17: Inarani, maduron ti buga ugari le.
0: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu hesusu hamagie wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luwege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga abadubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala ru ni wuri ya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse hani ibinye burile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chwa gulau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba harinya gu wugini ya hagi ya hon.
21: Kawa gu halwa hile miu ha bai hata hilai. Uwa tiya sarali lida gyoe. Rita gu huma logu le meha lariya gu yuhun dale kani le mei meha. Logu le rube la susa hizubu. Ligia le uvili gari wa libuti. Lut na ledege rung haha huduka figu ya. Aba me hata rungu logu kuruwa. Aba me lasa rulida ge hove ni logu yuru wa we.
0: Aba ti harito gulagu dimuri le lariye gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da gunisun kate le Jesusu dubai hon unzu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolu gu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu Chu Santiago, Hamaha Hibiri Uriya, Dan Leharinya Gubali Brikate Lehon Apostolugu, Aba Hanungani Ke Lilulu Au, Mafinye Tien Hon, Aba Lafuri Du Feduru, Aba Lidi Eiba Gwena Lagu Umuhu, Dan Lelarihi Bailura Gerugu, Gamiser Garuni Uwali Ugubu, Aba Lidi Lubion, Lautuweni Anigi, Laukate Lelarihi Bui. Lagu Meme Veyu Ligia, Houdinha bien hada ge lanigo Jesusu, lidon aba lirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile Jesuser duboi, sunti adimure reina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba la gome seru eibuga uara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lago Jesusu la, aba tilania go hon.
16: Kansa le wago boi hadumure ha sun eibuga ina hama.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti kliofasi, aba larinye gun.
20: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubayri ge hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinye gun hon.
16: Kagi ya susere dubai.
0: Harinye galun.
20: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubay, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagu luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere dukate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu lubala ruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arie umuho aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
16: logo tige ku furan da huma lutigi luba hafia no lagu leme haria gu bi profeta Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanie gube lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profetago. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, harinye galun.
20: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hama gua.
20: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nya adimureha luagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
16: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
16: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, aba lania gu Jesusu hon.
16: Anihisa egini huma ya,
0: aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nugini, aba leigini hagibugie sun hagui. Larige aba lariye guhon.
2: Le asusner du beno, ligie le mehe wagu ben nariye gahon dame hale huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le buruanyu benuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salum.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye guhon.
2: Buru wanyu linye lwagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni lwagu lurum aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigye ubogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurji hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubay.
0: Aba tila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba linyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siye lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
10: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime he dimure. Ani luma yin bungi le dimure be. Ani bungi meme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien nadugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enya kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luago larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigi ya ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama ke furume gwar grige o laula lugoda aba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ari ha wamali luweiri weiri gunile leres birubai Lumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Lirubai Le Abaragati Le Bumbai Lau Insian in Luma Inarani Adimore de Hua Luago Avalaniago
18: Aniha Lenya Hawago by Nadimore Hu Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Wadi Gutima Last Gunau Ladaga Nihalila Meha Nubaragagin
10: Soon wakia ibiha do asarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladaga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania go home for her.
18: Mama O Christobe.
10: Abayati Halgudini.
5: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
10: Lania go home.
18: Wa, Mama O.
10: Abay Haria go low.
5: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
10: Aba Lania go home.
18: Mama Guinea Ao.
10: Abati haria golo.
5: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abaibaniya guwon guwogu,
10: abalou na bunia la o meme de murilemeha narinha gobe profeta Isaías.
18: Au umala lile agua araba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
10: Hanya tu banyak dimun helu mahua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
5: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
10: Aba larinya guhong.
18: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yang tinghun paganagu. Liabu iba nari gini. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga nafara ga dunia tagiri galigaidi.
10: Sun kata ile lida pula sulai giri bayi Betania la susere. Lui nge ubo le nyinge lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nyinge lubai la badi se hua. Laruga, aba larihi hua liabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
18: Aniha amudun le launa ha bayi buingiu lu lagi taru ni hafika ungrigi. Lu aku nyaha nadumureha dan le narinya gu boi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugu nao. Laduga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
10: Ariya gati gie hua.
18: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nu kata ila wagiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui buingi
10: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani dale larihi bui hua las gun hesusu aba lariego
18: ani ha mudun le lanu adiru bui buingi
10: aba Haga buni biya lani huwa disipulu gulariye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
16: Kahariya habai.
10: Aba hariye gu lu.
5: Maestro, halia baganao.
10: Aba laniye gu Jesusu hon.
16: Higo gu harihei.
10: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgir ni libri weyu ligi luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulu ligi aba hada ye biya ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu katei aba lidi Andresi aluhi Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulu.
5: Dariwa mali Kristu.
10: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
16: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Fedoru.
10: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lo bogun Galilea. Aba ladunga gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
16: Falaban.
10: Felipe ligia bet Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
20: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
10: Aba laniye gu Natanaeli.
4: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
10: Aba laniye gu Felipe lu.
20: Higabu bariha.
10: Dale laniye Jesusu layara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
16: Aniten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
10: Aba laniye gu Natanaeli lu.
6: Ida liyangi ya basubu diruni.
10: Aba laniye gu Jesusu lu.
16: Ariha numuti bulubare gen loguwarun Felipe bon, dan le tabu gienyati bulan ti dibu igu.
10: Abati lariye gu Natanaeli lu.
6: Maestru, bugu ya lirau boi bungiu, bugu ya haruwe itaba Israelina.
10: Aba lariye gu Jesusu lu.
16: Pafinu bai nu ladugari gu nariye gu bon, luago ariha nani bu tabu gen ti dibu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
10: Ariha gati gie Jesusu.
2: ni naranjao, la guarijo bela cielo darago, añaja melani bungi angelego amudeja luma arari hanogi aule lira uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
10: Nyenye aba uguri lida geti adamuri fariseugo, aba hada ge habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba laniye gulu.
8: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
10: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelurun lidon laruwe ha bungiyo.
10: Aba laniye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
10: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninari ubao, lagule la magra hoa tilidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando, siyate lebelurun lidon laruwe ha bungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banha. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia agora houve uma son gurigi. Itra que lafono garaba le lenhegi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibu haliagi la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi ya sunha agra hoba nye lidage sifirisando.
10: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile.
10: Aba larinye gu Jesusu lu.
2: Aba owe mbu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao, laule la wa subu dirube, ligal na wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bayhon. Ahi mafinya hube nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ite lubagi hafiyan luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luago, no iti gia aule lira uuguri. Ite rakemi ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaire wati, lunga salbaro balan sunha arihiti atuago, ite ralinyagia ninyuruwa balan luago guruwa, lunson lale afiyan riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
10: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
2: La duga weiriti hisi ya gurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitu no hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau bo wagun lulichi mo hadono gurigiya. Lona hani luha salbaro hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulaw laruko nga. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti laruko nga hong. Aba hadisa ton loy larugo nga ligia, loy la subu diru nwa kate uriba ti le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
10: Lari Jesus kate le, aba lidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu ati lida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la deiru huwa, la sutere da sun kate ile. Aba ti hagumese iru, hadange laniku huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi aniye galu huwa.
5: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan ligira leme ha uagu bay badimure hawon gueto labadi sanye grigia ani ha falaru nye sungrigi
10: aba lania gu huan hon
18: siyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gu bwingi ulun agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu logu mama la au kristu logu au la aban le una hobo iluba Sinyati la resi birung rigia ni kata ahing mama luboy licu gubungi ulung. Agama humuti luboy gya nariya gubung furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la haba leu na hobo iluba. Lida amba Marie adari tau boy ladari. Leti lumada adari le nyi boy agama boy. Wiri tilibunda lau lagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini bunda angueto.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Poli logo romana na abanidi auni sudara nigu abane sefruni kaiti nabuseru nasubudiruni kala lidurun boihon abananiguni hagibugi yon lurudugu huriyu inyutumati lidurun hon logo tiburikata ile luaguti halurudu uwati riche lun lafarun hilagubu ni ibini lun ladangrun kaila chinurun labu nagambu logo aharansi hiyala huriyu lun hafaruni hilagubu lije lebu boi naunahani bun frezi Ariya gadi nagiye honha ichu kumye liduru lubuma la haransere le hani bailuma
2: abati hanugu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturise laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bay sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu dan le hatil rubai seseria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai gie pabulu Aba laliha no gumadi matigara da, aba ti lalug daha halia na la pabulo, danti le la subudriubani, luago silicia na la, aba laria gulu.
3: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu maya biduno.
2: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu no pabulo, tido palacio tome helabu no gubo erodesi, hao onigirutinia.
4: Hechos, capítulo 24.
2: Sengu weyu lariya, aba la tilri anania si fadiri le inyutimabay, uburugu sesariya ho wuguri hadage huriyo weyrikutiyan, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
5: Luagu bareini gumadimati, Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sun kate ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesa iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari guagadanya huriyu li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye li chigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni waway lau ere. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
2: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
6: Lau sun nugunda nadimureha nuegunya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gueto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubay nuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bay tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bay profetagu. Anihe ginye emenigi ni le hawagu bay luagu bungi nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligi bugye bungi luma hagi bugye girigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le tempulu rugu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen tempulu

0: la ri ga Jesus lu
1: le isi guti lu bula gwa wo hu le la ri gen aba la ri hin la ri gon ma bui du te lo le la na me la ru ha bongi
2: San Lucas capítulo 10
0: la ri ga ka te le aba la nu di ru Jesus uru o ven du su ha da ge la ni gu aba lo na hani lu baron bian bian li don sun ageri lu mafula su le lumbi li di nyi La rinye ga hon.
1: Inarini, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulo na ha na dagmi tiyan ha gana guon. Hei ba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugo ganyi tiyan. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinye ga me, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahin sinya buti ya lu darangi lo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habay giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi inti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lu lidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humay le ishi guti hon, Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniya ga me. Ibi ni likali ki ha gayre le luagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon luagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humay luagu jarafa li la larui ha bungi hon. Nani hane hon luagu lida la me weyu ligiya. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huwia, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu ya bai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi ya lwagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini ya lagambu ni nugu chile au na habali ni.
0: Aba hagiri budu, uru wa wendusu disipulu guhagia, lidage hakuja su lau ugunda ni, ariye gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri guguribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lun hadugura gun heve, aguru, luma sun lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hun. Lau sun lira, ma gunda ra huma luagu hagambu nun sifiri uribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugunda ni aba la riegun.
1: Ruti na uweiri guni bun nugushi, bugiele la bure me sielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachuba nye au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagudu ni honha itara banya kei irahinye. Anha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati nye la nuguchin nuwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti locho gu ni Jesusu Aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. idalinyagi abalinha nyei.
0: Aba lo na bularinga.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesus ulun.
1: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati lo nabu ni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyalun uburu gun heriko. Lagu luwa yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agen memel umaligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligi aba hada gien ladduga wagun levin nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien lageye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari daga duni luagun li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutian. Aba lounigiru ni. Laruga, Dale leibu galan samaria na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uru wa uguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun,
3: le gudem he bubay lu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun, aba la chiliru lidon aba liriru flasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, ladaga uwa ti ni kata darugu ati lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ba yalun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu ba yalun launa hanuhu wani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hada agin. Ahinti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubay abahu da lali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubayti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago awle uguri garu warguti. Gayara tiferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sandu, sinya tiferud no wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno awre lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu nihon.
0: Aba larinyagun, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
5: Maestro, arinya ga balun nibuganya lu lichuguni ni fara nu lidage alaga.
0: La rienga Jesus ulun.
1: Kagia ichugu bali na keya gusere gututi o keya farin hati hida.
0: A rienga tigien itere.
1: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hempulu lehon la rienga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba huni buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadugu. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru son narede gile ilu, aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kapa saunle redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau du nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishiko ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti ke aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, Logo tafinha huguia le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga lirahu yu ubou le, larigi yanuburi kata ile. Ahin huguia, ani aba hugu chin le subuti habubu ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha umui lubaiti ya laruwa in habungi yufurumie, aba melichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti nirahu yu, lau sumibe huma gunda atibungi ilu lichi guni laruwa in hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Le nye lube isi nyalahe belu nuhiveru tia, uwa hage hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampu, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ragagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
6: Nabureme, wawonu ginyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumia guarigo o nigriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lun larihi hau tila na luba, lu leiga gudunia li da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu dire agunflira lau luwadiko mari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lun la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musu le subudi he abu bai lun ka la la busen rubai li yubu dire ani maran seronti ma bahu dun lei la abu ichu basarago. ahenti musule ibidieti lo aba la dugu kati leburi lo ti la boichon loigien ma wayu be la boichon le onti lichigu agibeti gibebe aluguti lumagien le gibeti igruti labugien lariya ha gibeti mabe aluguti lumagien niabia adono kwaguta watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie lonti nasigun loigien aba onwebo ocho waguni memeni na nigi lagumuchon Arita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubo wako. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
0: Arinyenga tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dale harihi laburi ga don cielo abaharinya go lagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le la furun suede abaharinya go lagu laro ga dala anilige asuserda biang wa tigi buhu ga yele subudi hamu ti lagu ti li gabri la sanser go dan cielo lumo muargo ka wagu ibidin lubai lagu ti li gabri dale gata balu hun ka wagu sinyal lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo ahin agora gida abaguri ge buago Aba bidin luma ligi buin lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligi bugiun agusergu duti. Lele derege runibu agusergu duti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun. Narin hane bun. Lago mafri dumba di bola nyigin. Darai ba fayi runi lagumu hon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo Galileena na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesile silo webi hawagon. Harita kwa tun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun larinya ga.
1: Nyenye aba waguri ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gon. Ni ubudiri, igra yabon lau irumu le, ni chaguwa mua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Nye Jesusu arufu tatida haligile si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti likiku ni luhabu tuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La degalarita guagada no Jesusu di da lue yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyi banya.
5: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luadige marinua. Yubu ihuma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabri larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba uguri lichari rigu, aba labosho, aba la weri tun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniengu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nousegu ni laruwa inha bongiyo. Itra linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lan rebelurun lidangin. La diga kainariengu ni hun, saragu haba busentin rebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena hariengu me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariengu me hun. Ibiti nyetun nu, ibiti nyetiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seru hariengu. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurugu. Aba meti louna bunu, lariengu me. Ariyaga nali hun, lwagu ibidin humanu, ibidin nu halia na huma. Dise humanu yi sun hugi alea dugu bi uribani. Ligia baha yahuwa ha, akunhi ha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacobu. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Hugi ya me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bau chaweyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyimba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagi ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagi ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, nadiga busenti ya roo silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hei ba, harinya gamelu uguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, Nasaga hasi firigu uriba tiyan hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nwadigimari. Lunti nasigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladiga mama lunti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyi weya su nalugu noni giru nu kitoi nu giru niya gayu tirahin labu nyi taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani nariyane hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
1: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun farise ugun.
1: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba lariye gulun.
1: Tame le bamisuro hon lidon aba fedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu yin liyeng aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, lariya game bon. Rubu yi bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun aga ubaru. Tame le ba misiru houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun aga ubaru. Lundame la liyabin le a misiru habalibu, lariya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiribu ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
1: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisi pia. Ladiga hamisu rahabadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, amisur habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, abamegunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, dame lehasa ronhai richagwa banya lidage oweni.
0: Dale lagambu bali abahadage, hanyumba yalogu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lu.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni, aba lona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhili ore lu adineruni, aba lona ha nilumuso ariye kaho amisura hootia, keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinye gulu lagu sinyala houdin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulese inu, ferud nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idu, ligia sinyalu bay nidi, na lelagirbu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati lelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, Bai balida song o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musulu giya bai balida song o mo bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwa bai la ni aba hata ge hana misir ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha buti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastere lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima na gumucha, eher haba ha arihu bali lao. Haniaga me, gumese ti wuguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay lagende o hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lon luma uribo ha hama, lunhe belu nun lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesus uhun lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou niguru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou niguru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi garit nalona muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu hadue rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ingaraba. Aba ti larinya gulon, oniguru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha, larinya galon, saa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru weng. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna, lunha dugu buiti. lo dame la lagumo chun irisini lo nye hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfli ron lau buri irisini le mama bay ti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi don abba grige hon bian iyubu dirugo. La duga liyere gu duba abba lun, linsi deme abba lun. O uwara bay lan lun abba, la nuge me le abba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisini.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongwa kei buiti ha gibu ga gurige. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurige kei kate weiri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru du Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari dun amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyagin agabarahani.
0: Arinye gatigin Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu aba lowe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habui lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu dingin lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagin lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubi ya nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abraham lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abraham lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gen hilanya lo lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sunwa da anihin bilan buri kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganye uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinye gabun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
0: Aba harinye gu apostolu gu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamun wafinye.
0: Aba tilarinye gu wabure me Jesusu hon.
1: Lo hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyere re la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayinye gutilu lumusun, dan le lagiri budon arabu gen, larga la oja o lo negro ni ibianigo, beluba nyuruba ega, ua, aña garigubi lo, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu, suanahala ega luma ata, larigieme, gayera halime baygi luma bato, serebi lumuti funagi iubudiri musu, luagula duginile lubay belo, ua, uya gineti, dame lasso no haduginile, uaube laringo bungi hon lo hadugini, luti haringo, musu mouni tia wagaya. La diga leri gunyi lube wa diga ni wa diga.
0: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan la chiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itere.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan la rehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ayuda guahong guahong fadirigo.
0: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bilago areidago ala, abalagiri budulenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligi, abatilariangu Jesusu.
1: Madisinya no areidago tinha, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
0: Abatilaniya gu lu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, abalariye gu hon.
1: Damele lagumesero larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinya guhon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi ha la susera dun lida li dani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susera dun lida li dani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bai tue luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubi tun lumari loto, le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai, le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Dullarufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariyega hon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, lo agu aba tuuri bun luma aba atagani. Lo agu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigien, abalariye gon longwa rigu, la usun minebe la bungi yeno, minebe hagi agarigi yeno, ke ya nu hameme la wuri to asu da gudai ni chigu ni jigal tirichato hebe lam gatiabi gumuli nuguraso
0: abalarinya gu Jesusu
1: ani ha larinya ku bai agusere gudai ti le wuri babai gubu meti lichi ke bungi yo hari chalani gu hon ha yumra gu tielo ariye bu ve yugu lalu du bafunagi e luba launabuni nariya hare hon lagu lichi gu bai la hari chahon ani badara se ha bai Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wergeti ubowa gon, nadari rubafunasa afieni hada grige ha ubowa gubanya.
0: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago hamale gibge bongiu, anaganya amu grige kei nikata, lariega.
1: Aba hodi bia uguni a templu rugo afuri de lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi, le fariseu, rara linia la furi do, lariega. Bungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei aguber hati lisensi na gomadile, ayunda ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun, ahinti aguber hati lisensi na gomadi, abale redero disi, mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abohari gulela niguwa gulau igarigo, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinha harehun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibinho lei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungua weiri, una bubeila nugun, ahin le una bubeila nago lungua, weiri beila nugun.
0: Anahoa tinheguinha irahin lu Jesusu, lu laguru ru hawagun, tan leharihi bali discípulo gugate le, abahadenha honha ananha balinha irahinha. Abalarinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinya gu hon, lanigu.
1: Igir huma luhayabi irahin yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin yu, hagia lilinda banya laruin habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresibiru lumuti laruin habungi yu kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Abalalagi dani abahadage abutigu Jesusu, lariye galu.
5: Maestro buit. Ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesusu lung.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lung.
5: Gunfulitina lao sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariyaga lung.
1: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dale lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
1: Hene gu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima atilun lasigurin aba kamayu lidage luhunyo aba agusa. Sigulau lebelurun aba risiti lidon laruin habongiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
3: Kati tigayara bila salbaru.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunipu.
0: Aba lariyego Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tuluba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo ule, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sijelo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
1: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule uguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, Ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia abalalig daha kala susere bai. abaharie gulun lo aguania la Jesusu le Nazaret na asgrenige abati la gura ha la riega
9: Jesusu la tuka wa ku David ku teme nabu
0: haluba luba banya abahaden halun lulama nichu ligie tu malagura ha
9: la tuka wa ku David ku teme nabu
0: abati la rara mogu Jesusu abalona ha anige dan le jara falilun abalarin gulun
1: kapa buse rube na dugo bu
0: abalarin gulun
9: nabure me buseti na narihi
0: larin ga Jesus ulun
1: ibi he bai barihi arita guadibu la duga bafinya
0: lida meme ora ligia abalarihi manihi tiligia abala falaru ni Jesusu ichi gai na oweri guni lubungiu sungrigia ha arie gubali katile abagien hichugo oweri guni lubungiu
2: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarine gulu Sakeu.
1: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi ugunyei.
0: Abatila rariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan tile harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubei lois somu grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligianyabi beyu bowagun awle waguri garuwerguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibguati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya gunhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairo, dan le lachuna rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la, laganya no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinya gon, nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibu agun bisensu. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gun uruwe lun, musu uribati. Lagu guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kistubuti bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wagu michu gu bubali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinya gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mei sensu luwe, ruhu mei lule disi bei luma.
0: Aba harinya gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma,
0: Abalarinya gu uruwe.
1: Narinya hanehon, luago sunla le gamati, lichu gu balawun lon. le mama ti ibi ni le luma bai lagi da roba loi. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe ina, baruhu manya nyahun afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
0: La rigen la niegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bai olivu, abala rigen hon bian hadage lani disipulu gu.
1: Heba lidan li rere fulasu le wagibu ginye bai, dan me lehe chilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba me hanugu ni nyahun, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
7: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba hona buniya hariega hon.
11: La diga mege ilani wabureme.
0: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadari gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wabureme.
0: Abati haringa fariseu hanyimbanya hagana go grigelu
2: maestro haringa bahombani gulu hamanichu
0: laringa Jesus hon
1: nenaru hau lo ahayala amanisha ha laguara haba laburi dubu nuago
0: dan le layara fadubai lu Jerusalem dan le larihi bali uburu guligia abala yahuha Habagulele na fulasu ligia laniaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburugu te. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suena gubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
9: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugu lubai Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
5: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungi o, lariyo wago waba wong kala wago mafiyano wabailon. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abadiseha, aba lariyagu Jesusu hon.
1: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimu ne hon girigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu, lari gia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, abalona ha abalumusu anugi lufara abahabule seiruni nadag mitia musuligia abahona ni larigon michuga ni katalo abayatilona ha abaya musu abagen hanabuni bulese hamai ona ha hamai michuga ni katalo abayalona ha abaya abayagin habule seiruni abahabugu ni nyengi abalaria gula bure meichari longo rugu kaba funasa nadiga non halinira lehisi timabai nu hafuga inebe behon.
13: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guhamagua,